0: No sia bo adishi maima, yema muny na mwa joba silver bio krongwache, e chipono e ye mien sam. Womemu sema yen sa kan saka se bo ya bobwa no, aje bre ape bre, ama semufo asemu eden in sa asha se, ena ye de ebe sum se, enumre nun sia kasye bo. Eya kan kasemu na ye de ebre wo na e chegum, silver 98.3 silver crystal sanke siam. Ene konfo anoche era sabia edi enshen muho na edi ensem edi untua na edi efri edi amount. Kai Shannonson se Facebook no eye Silver 98.3 FM. Sansu na YouTube no eye Silver Media 983. Oko no ma obetimi abo remu e wo fie due mu na ensem no yetimi ache edorson na ne ebedi akotene wo mu bi enie. Woman Penny John Dramani mama me no kasen. Asuye maako maako be se nkron e no board no watimi ebubu no to na jeje mu chese wa dissolve no aha eya wodi emu chichire mu aba na yebekwa kopie mu ewo apoye mantem mu na abetodwa e chrese mu kopie mu ewo sa empetem mu no ma ay krofo bi edin tokwa ebo ani mame no kase nipa miensa atoa nananom ewo ensie do ama afoforo so epra emu odin papa pam wonum egu ayasabia nam so ama mantam ne so afo akwa ni eno ma ac ekwo na ebre mu no wo sa kopie mu ewo apoye mantem no kro ya ni eba beto odwa nyina ne se adisuafo okuo mienu wonoma ka bo mu di ntokwa agira mani ama ekowi ase no suku ejapade won ase no posi pani akansem bi e di afa ho na adisia won ewo atoma ngwebeja no ofemesimu asantemantem ene wate ne de omampe opani ono ene ye mrahye dwani me no kase wodi infidia ye de adwi ye de etete emu wodi bi akwakọ mu om se ne beya ebebo amu mujumedi etimi akoso a wodi nsem bi ato edwa na ukopie mu ewa afa no south east mensin mu am pani ono na yetete ni demand di se manyu kodi atwa e chese se wo hye adwuma oman pani ni na aban aboa ehia fata se oman fo koso na oto aba edema ndc amanyu ku na be akopie mu ewo agogo eno wa santemantem mu ento se edi ya yesi wonom akoto enuro bia wonom ediguso a na mienu pepepe ne ento se na bra wote abedwa so eye wudrom fi se ekum ni pantin aposifo achi nipa baako a enipa maako maako dunson wonom adwane aposifo ehwehwe wonom na enkrofo kansa da bia se se koba se eja to ba bia ba se dum jejume fo no be ko no na kaam de be ko nsu ba ko se ibi nim na edio wan dane entwe bo se akose enye no kre na enchechire mu e wo hono wei eni afoforo bebre ka ho e na maje bre e de e ba be so me se silver enwumre no nsia kase bo mi amo beti men kan enwumre e ye akode nyame nana akwesi nkansa me ma me na medeka se boy ebre mu ensene mu chechire mu eni woman Penny John Dramani mama me no kase wagina ne Penny ono ne kasa mano no wasa eso afom wono ene hwe nkita wudie hu nsem so Felix Kwachi ofusu eden krata ababonte ama seven central for yensa akabin na ensem akrata ekanyina ne se woman Penny John Dramani mama ejeni tumi so ama board ma akomako enkron watimi e dissolve ne chese wagusa board ni nyina na sa board e kan hwasemi eye wona eye adwuma ede hye abai na se na abai ede tumi ama one shan to turn your mam, send a bay a jumedian bet me a cost so it was our board in a son. Now, if you say a jumano, a timmy aye crabbishem. Now, sa for one cave, Germany, sa board on a yagunuano a ye. Priestia sank of a gold limited. Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited. Boss. Volta Aluminium Company Limited. Vaco. Consolidated Bank Ghana Limited. CBG. Ghana Post Company Limited. Road Maintenance Trust Fund. TDC Ghana Limited. Ghana National Petroleum Corporation GNPC NAF Ghana Sports Authority sa adwuma kuo mi ma koma konkrun e na wo mampeni agyen tumi so na wagunom ebra Felix so kwache den krata e ba bonte ma 7 central for answer kan bi no wo de toto sen ebre mu no asuye a wonom e na sa board ye kan wase wo hyo mase no wonom AC na no ma ye adwuma kwapem sen wo mampeni e be sha ase na wabobodin ebra me no kasai ye sin akonwa ehu se saa bodo yegu nu asomesia na aso benten e na eba kwapem bra o mampeni john dreman mama wono akasa be si jinai wo hono de saa bodo ebubodi no wagu ni nyina first osu kwa che se ebremu no won ehwe ni mu se wo mampeni betoto ni o ma ama ye kamenti e na otu sa na mo no nemu enye se bia ogu bodo no akwa na ewu se na be yen sisere ni nima betimi akoso nti e na watu sa ana mo yi
1: yeba e ku tona se na yeba ewu se fosu ase
0: Ye twa so ewo ensem fufuru mu. Ye kopie mu ewo enfimfim mantam mu. Wono nyamfo ekopani ochre eduamwa. Wono edna woye soafo a wo hye enfimfim mantam so. Wa kopie mu ewo trauma and specialist hospital. Ni nyina ne se, ena no da ene tokwade ndim esori ye. Ni nyina eye emebu na wonom ewo gumwa ena fi new winibam. Wonom ekabo mu ene nyasem ketoa. Ase kai ne etuo de dimekum dimayam. Eno mujeje musa. Ekowi ase no. Enipa ma akoma akons miensa ato nananom ewo ense do. Ochre se Eni pa mako mako dun su ni bremu no wonu ma prepare emu ade ya wonu ade ayasabia no wonu age ayaresa eno na nam soma manta no so afo okopie mu ayasabia okoyese ni emutie na otietie mu ebusa adokota fo ebusa onsem san kura ye wonu prepare yi won benye otie didi mu ana wose ensem otie no eye nkra system eni da so wum sen safo no betimi enye otie didi mu na eso ogyina so sen bambo ejina tuko no ejina tenten ame no kasai wonu ebo ban age ba se ne be ya onhye e masa asenu bi ncbm wosasa so bo no a wokyere sen ensase ho direct chain man so chain a eya na ekoso ogumu ano ene na kofa asa o hawe eba ya okasa ase
1: be za osi ma ensem no akaka ko mensi ma yetse na police ko a wo ko hin na se yenya me obe na police fo so wewe professional a bia nche mo baba wo ko a we ba na se be we ta na mo na oga si bia ba ya ba bo se we na we pe pe ne bi ma ya so accent de e bi mo de why show mo ko fo be de de bi 12 of them why show mo ko fi na be a wo chi so a 8 wo a wo so wo show ne ba so wo de ne be o wo so kaka na so ye bon pa na doctor so so e za obi bia obo hwe mo wo so we ya apon mo din na e ba sa na we fi me de no ye nko be bia wo wo no na ye de kan ye fe fe do ye ma e bu sa fu ya ko ye ka de e mo wa pa no o ya go ye de na mo mo bia mfa mbra in se ni se na wo hwe na police so we ye we di ma ye hwe ma asum de mbra o ni ti an pe ye ba ya ye de ka ya ba asipiti he ye